ako. Pula nga ngayon na mamatiwe. Kaya ako siya ulit ako. Kaya ako siya mapilong arna. Pula nga ngayon.